0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Tipo tada na lagsa ko na, si balaw rito ko balang.